0: da ba ga re sa re sa re ga re ga ga ba ga ba ba da ba da sa re ga re sa re da da da ba ga re sa re ga ga ba ba da da sa re ga ga ba ba da da sa re ga ga ba ba da da
1: mot mot me jor te na dikhe
2: mot mot me jor te na ke
3: ba da ni ga na
0: ba ga re sa re ga

0: da ba ga re sa re sa re re ga re ga ga ba ga ba ba da ba da sa re ga re sa re da da da ba ga re sa re re ga ga ba ba da da sa re re ga ga ba ba da da sa re re ga ga ba ba da da
1: mod mil jor te na dikhe
0: mod mil jor te na dikhe
1: ba da sa re ga na
0: ba ga re sa re ga